Today is 04-07-2026. Ojo kerin osu keje odun 2026. Mami Juwosi. E wa ma bo nibi pepe. Ati den kan wo lana lori Facebook, atun den wo loni. Eni kan ni se ti gbadura si gbogbo cream wa ni ipari e, asi tun wa lenu e. Ani orun ti o mo jade lara re, yo dabi oko ti abusi. Mama yi ati wa atomo bo ba le dide lawe e ni saseti oda en ba le dide lawe to wa bi pepe ma kan ni e lo joko be ni oro e ko ni dojuru mama so le dide gbogbo eni tin we mi re emi won la fi di oda bi en ba ji o dide lawe to n lo bi pepe bata ita ametwa meyada loruko baba to ma ti temi ma lo ke sa in to ba mu o dide to lo bi pepe ninu awon ti o dide laye mama fa omo re dide iwo atomo e dide in the name of Jesus Christ e wa wo owo to gbele aye pelu irorun owo to saye owo to fi mo gbadun aye owo to wo mo so ti mo deru ba osi gbogbo eyin te dide lo si bi pepe olorun fowo yen jinki e wa wo mi edo oju wa edo oju ni won pe ni oju ere eyonu la won agba mo pe inu bibeli lati change e si oju ere asiki la won kan pe oda ka siki ara ati e ati tomo mo ni ko po si ejo ke to kunle ke to se nkan ke ni en kunle loni kan rin lo waju bi ese kan bi ese bi ese bi ese ka o je meje gbogbo idamu ti mama re to bi ori gbogbo idamu ti daddy to bi olomo ri mo ti kuro lori ti e mo ti kuro loju ona re in the name of Jesus wa koyin koyin sibi to poju si yen mama ibo se nlo yi aye kan to n ba lo yi so mo po pada jana oba ati dagba in to mu oteke je keje dide laaro yi emi ke fe keyin o dide laaro saturday bo se teke je keje dide un to dide kuro lori bed iwo le mi ba wiwo ti mo wo yi bo se faso re pa kaja yen be lo se jata oda wa jese mole wa ja gbangba loruko jesu wa ja gbangba ninu awon ti won mo yo ti won ba yo ninu eyin te mo send testimony si mi loni kongbe kongbe won ka ori e mo eh ori ne ku mo fi la igboja ori ba ileja na fi mo la ibuja pelu ase olohun ori e oni gbabode in ta won kan sase tinu e wa lalaja wa laluyo Olorun gbo wa lu aluyo wa si kaluyo laye in Jesus name Olorun lo re mi si emi ati e bo se ngbo mi a jo de bi ogoni awon mo ri o dide ninu eyin ti ma mo pade in Canada ma wa in Canada lagbara Olorun lo di 22 e ba mi so mu gbogbo awon mo yin pe e ba fe gba we lewo e ko letter si mi eni baba e jo e send bi te wa e send iwe lewo flyer handbill e send e si mi e send e ma fi number mi si to ba ti do di 22 ta ba ti pari convention ojo kan pere ni o bo si ojo anu isele ta seri ni lu Canada la lo se to ba lo mo nbe especially gbogbo awon mo tin be ni Toronto gbogbo eyin te wa ni Montreal gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Manitoba e make sure pe wa si Toronto e so fa awon mo yin ki won pade mi ati bi ti won ba wa e gbo nti mo gbo lo sui wa kajo wa kajo testimony ajo yoni in the name of Jesus ma lo sori Facebook ni sin cream yin perfume yin e ba ngbe dani awe wa di merin loni sir ki wa fe leikun ni ola info ese yin ma fo ese yin oro oju ere na ni osu mefa pere loku ti odun yo fi tan even ko ti e pe mefa gan mo bayi toro ton ti din bayi mo so le kan na adun to gba losu mefa seyin ni second half eleyi loruko jesu wa gba o si pada deyan la o gbogbo le o ni bo le tin gbon mi e ma bo ni bi pepe ejo e ba n pe pastor mrs state ni tayo orin won yi enikan ni mo mo n wa ki lori facebook ati youtube mo wa ori a wule so mo ti so enikan ni se but mo si n we ni ye e wo e joko mi pepe yin e joko dadi e joko mami e ba mi gbe oyin yen oya pastor mi sister mi tayo lojo ibi o se ta mu ina ni o se ta mu ina ni be date yawo mi na oh my god oya
ẹyin ẹgbẹ sókè orin tuntun leléyìí.

0: iri sore mo dupe lowo e fun anu ikan ojo kan eyin omo olohun mo so lana enikan ni oro omo yen mo gbe tan ma pada gbe mo so nkan kan lana loni ta fe break ma so nta fi break awe wa to je number 4 ati igba ta pari e mo ni mo yewo ona meji mo ti lo won ti won pe ni favor mo yewo nu dictionary e tawon eyan ko tawon igbo ko mo ye advanced learner dictionary of current English eyin bo de to ni mo bere mo ni what is favor o wa da mi lohun oni favor o wa define re si ona meji si meta oni favor is friendly regard keyan ka o so re willingness to help won define re dictionary yen ni o oni willingness to help keyan o nife si lati ran lowo to protect and to be kind to keyan o pinu lati dabo bo ko si fe do edo oju wu o ko si o lore eje wa so bayi ta ba wa mu lo sinu temi kini favor tumo si pelu gbogbo definition yen now to have defined favor therefore is to have God friendly regard in ta so ni pe ki olohun ta ba leyan gba oju ere ko olohun ko do re bo ni o se feel nigba ti won ba so pe president iwo ati elejo n se wole wode iwo ati gomina lo re amo mo pe o le mo rugbe iwu lehun o le mo gbe o le mo je ru onje ton je yen ah and awon eyan kokan ba ni mo se sababi olohun a mo so re eyan bibeli so nipa abraham won ni abraham si je ore olohun olohun so nipa job gbogbo won ni won ri nti won pe ni eyonu olohun olohun feran won gan ama si je nto olohun feran wa jura wa lo mama so le roju le kan si ko kan ba mi dide ki olohun to po ni pata gbara ko wu o se laanu ko do re in the name of Jesus. It is to win the willingness of God to help, to protect, and to be kind to. Can you see win? Ko si win if you alone de bi wipe o pinu lati ran lowo o pinu lati mo dabo bo o pinu lati mo mo mo foju ere mo saanu e nti won pe loju ere niyan a kan wo pe eyi mo fe mo ran lo se yo lenu te ba ile yo ran lowo olohun ko ninu aye woli odekun le pafra mo dana mo di korofo o tun wa mdabo bo mi lowo orisirisi aisan emi so mi e lowo so hospital woli to do yi olohun mo mo wo mi o mo mo se to lo ba sanu eyan to ba fun loju ere won mo pe lakande olohun ni o ko ni mo pa agbara olohun agbara hun ko agbara olohun ni oda mama ti olobi je pe o la mu kan ki se gbogbo eyan a o si fe keji ele nti won pe ni favor olohun niye mo fi majemu abu akaka ndabu adebo mo fi gbadua fun olaro ipe ninu awon ti won sayan ti won da lare ninu awon ti won gbe ori won soke ninu awon ti won saanu fun laye ki olohun ko ka omo won aisha as in sobiti in ti won pe ni oju ere ifowo kan eje n so bayi kini won pe ni favor olohun. Favor olohun is what we call spiritual partiality enikan bi bawo isoju saju ni olohun soju saju ma ka bi meji fun wa ni se kin to gboro mo ma na si olohun je le gbe tan e gbo nti bibeli so ninu we rome roman chapter 9 e won to so ni verse 13 nto je ni oju saju ni o ni gege bi ati ko pe jacob ni mo feran sugbon iso ni mo korira olohun lo da awon mejeji awon omo ti o ti dese awon omo ti won wa nu oyun olohun si ti mu o ti yan kan fe o ti feran kan bi le aye se ri niyan o enikan ni woli se n te nko mi lawo eni pe olohun feran wa jura wa lo ah se wo nu renu le ko renu oko ni o da je n sami si okan sare lo wa igan na kan ko feyin ti oba ku ababa bi ebo daya olohun jo ninu awon to feju laye oya kamomo yi ka sister yi be na si ni o gbogbo eyin yawo le oje daku si adua yi info esere lola to ba ti ku mbi ni sin e ma bo lori Facebook e ma bo lori YouTube ma gbadua si cream emi ni ma bo osogun eyonu enikan ni kini o si ni lo ko ododo mi inu ile re na ni cream re perfume ato se to fi wele mi o gbadua si enikan ni sogun eyonu wanu ah pelu jesu o ti dogun eyonu ebi lo so nbi jacob ni mo fe iso ni mo koyira e wo nkan to so ni psalm 89 nipa davidi ninu we psalm 89 e wo verse 3 oni emi mo ti ba ayan fe mi damajemu emi ti bura fun davidi ranse mi ki lo bura fun verse 4 iru omo re li emi o gbe kale emi o si ma gbe itere ro lati iran de ran iyen ni pe ohun oni ji o ku ni alefa ohun ojo omo je ola lo titi ojo aye re ah mama gbogbo omo re ni omo win ni sa gbogbo bi ti omo re ba de laye oke ni won mo wa ejo ru ebo majemu fun awon omo re gbogbo eyan omo olohun ru ebo majemu fun ra ti e na ah mo ta fi mo olohun lo mo ti iru emi se ti mo fi ri anu gba mi mo ti olohun fi foju ere wo mi davidi na se nkan kan ni to olohun fi so pe iwo omo fe o le mo gbogbo makeup se ti o ba si eyonu olohun lara re won a mo look down won a mo foju tembelu e na ni mo re majemu ta won me ati ti e se laaro yi oni lo pe ojo kerin bi mo se ora so die die yen account number church re 1966 36 38 73 1966 36 38 73 account number ni access bank comfort life mission ni o gbe jade 2017 ikeji ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international ni o tun gbe jade first bank wa lele enikan ni woli elefo ese lola compulsorily ni omo pa ti bere laji odun ni ese re si bodo debire mo ti ni nkan merin ni favor nkan meta ni favor gberu oju eniyan number 1 ti won ba le woju elekan na oju awon kan ko sa nu nbe won o ri oju ere nbe elekeji ni owo owo to fi ntewo gba nkan won le ti pinu pe won a fun tele bo toro won so pe won o fun mo tori pe ko si eyonu lare eleketa ni ese re ese yi o ni bi se mo gbe eda lo si ibi re ibo le ti ngun mi laro yi gbogbo eyan omo olohun make sure ko pinu lati se nkan to yato emi oluwa wa ni ola ni covenant day of our feet washing ojo majemu ese fifo igba ta mo se ni igba ti nkan ta ba sese bere e meta ni lodun number 1 igba ta ba fe wonu odun titun number 2 igba ta wa laarin odun titun eleketa igba ta ba pari odun ta tun fe wonu odun titun mi iyen mo bo si e meji o ba li abadansa aya ese re ma padi e ni bire iyen ni o lead wa lo si convention convention yi tun ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lodo odun iwe awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin gbo olohun gbo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun jojun mi and gbogbo eyin te be buku hostel te le desi e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni etun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message ori e an lagbare ni to laye atorun awon eyan tin book e bo ba fe debe lato ni lo bo fe debe lola e je menu po mi be yen mama na o e ba n pe mama mama kimbo awon eyan le so nte so tan lana e wa mu lati le e ja sare
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyimika dokas mo wa lati yanaja
0: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epatras ati iya wa emi lola temi tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun lilo bibo de olohun tun pa adu ati abo mi mo mo lo layo mo bo layo
0: nice
1: pelu adu awon nigba gbogbo olohun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo e wa so pe ah ohun omo ti iloyun mo ni ma wori olorun fe confidence time fun yin ndo fi lo fi ribe odun keji oni bo ni mo ni ah olorun fe akoko ti o wo ti o ro yin lorun o ni oji olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi ma saju re won o le won ba o tun ya won le that is only beji lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kainde ma dupe ore taye ma dupe kainde bo wa so seed meji meji meji dem mo promise ore beji futi pe to ba ti se beji fun mi ore meji la kon pe ko gbe ni ma se fun mo wa tun la won ni ta ba gbadura ka ma la la mo ni okunrin kan bere kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lo lorun pe a ni anfani
0: a ni anfani lati ba soro olorun lo mo mo
1: ani akan mi bale olorun wa se fun mi thursday toloyin la si ko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunrin kan
0: okunrin kan obin kan ah e je ka won obin kokoko ki hallelujah no ya awon obirin na ye ki hallelujah o re o jesu oluwa wa gbogbo igba to ba wa church make sure opo wa pelu igbagbo to le ti o ba ti so ru nto ofe ru e boti is not a sin na we ire oni meji meji ti e le je omo te lomi le je owo telomi le je ise ire oni meji meji ire oni beji ta lo le bagbara si ami ki emi mi mo kon ran si o in the name of Jesus e ki be baba fun mi double double yes
1: amen promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti leyin igba yen mo wa joko ni ile ni joko awon omo mi niya next week yo I love you ko mo ba mura la bagbera ngba debe won a se bi ti won ti won ni won fe fi wa je good samaritan woman good samaritan of the nation gbogbo awon india usa canada gbogbo won ni a sa pe jo be o te nla dibiti mo ni ah ipo to lele se paradise ni bi ni
0: chai ni bi o find e
1: abi nu aye to lele yi ibi to find e gbogbo awon yen won lo le ibe ni won sun awa to je pe uk la wa nikan la lo le ago kan oru si meji la si pari won jojo india won play fa won india kaluku jo won jo won pe yoruba fun awa na jo mo wa wo pe emi na la aroko aroko ki mo wa debi
0: o re o mama le nwo ti an denge po nilu alawo funfun elu akabaya ezono mekwampa hayada ilu ti mama re ode ilu ti baba baba re ode ri onje ti won je ri le yin mo gugu ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re bolesi ami lojiji mo ni ko je yo laye e bi owo yen lori nash mo ri nkan kan oluwa ni iko mi wu eni yi o ti to igba marun ti o mo lala ti o mo bare laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo o mo we gbogbo nkan to koju si o ona eyin ni iyen tumo si wi pe aye ire o dabi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbon ti oluwa ni so bi mo se n gbadura ni waju eni ti mo n lo jin fun oluwa ni iko mi so fun oni oloni o n tese bo oro e wa ran ti oni ti woli odekunle epaphras to so fun o pe wa wo eyin kiki ebo lori wa wo waju kiki ebo lori wa wẹgbẹ kiki ebo lori wa wẹ
2: lẹ́yìn kìkì ẹ̀bọ́ lórí ẹbí ọwọ́ yẹn lórí àlá tó rò kó lè wá sí ìmúṣẹ. Màmá alágbàdo rèé bí màmá ẹ ṣe tẹnubọ ìtàn wọn ọjọ́ tá a mú wọn lọ sí ilẹ̀ Israel tí màmá dé láti Israel ní wọ́n romi aláṣẹ. Wọ́n ní mo rí omi aláṣẹ ní ilẹ̀ Israel èmi náà kọ irú ilé yẹn èmi mo lọ yalé yẹn sí mímọ́ fún wọn ní àjíàmbí. Gbogbo àlá màmá yìí lọ wá sí ìmúṣẹ. Gbogbo àlá rẹ̀ gbogbo ìran tó ní gbogbo tí ń wù ọ́ ṣe láyé ẹ̀mí mímọ́ yóò fún ọ ṣe. Sọ pé yes. Sit down.
1: Pé ọmọ ti comfort life mi ṣe ó yàtọ̀ bí mo ṣe múra tí mo dáhùn ó wá dà wọ́n ní wá ṣe bí ẹdí ẹ̀mí pé èmi ni mo pe ìpàdé bí mo ṣe yọ náà kan torí bí pọ́pù ni kò dressing code bí mo ṣe yọ náà kan wọ́n ní yes this is the woman torí bí
2: pọ́pù lẹ́wọ̀ kan lẹ̀
1: mo tún fi pọ́pù fìlà lé wọ́n bá ti lérò pé automatically ẹni tó pè pàdé tàwọn yòókù kéékèèké ni pọ́pù
2: tó hapia
1: tó hapia kò sẹ́nikẹ́ni tó fúlù
2: tó jẹ́ pọ́pù kan
1: lẹ̀ tó jẹ́ pọ́pù délẹ̀
2: pọ́pù
1: mà wọ́n pè mí let me have picture with you wọ́n wá ya fọ́tò pẹ̀lú mi kálukú wọ́n ń fà mí ká mo lé mi náà mo rí àánú gbà mo dúpẹ́.
2: Màmá àánú yàn wà ní dágbére fún yín ẹ sì tún lọ o London lẹ ti lọ bí ẹ̀mẹta yìí ẹ díjú London màmá ti lọ bí ẹ̀mẹta ẹ lọ Canada o ẹ lọ US o bí ó ṣe rí nìyẹn ẹ̀mí yàn wá gùn fún wa in Jesus name. Right. Ẹ jẹ́ máa lọ màmá ó dùn gan-an ẹnáwó yẹn méjèèjì kó mi jigijigi bàbá mú mi dé ibi tí ìran mi ò dérí. Ìwé Psalm 2 verse 8 lọ sọ bẹ́ẹ̀ ó lóun yóò ó ní béèrè lọ́wọ́ mi kí n fún ọ ní àwọn ìlú àwọn ilẹ̀. Ẹ jẹ́ máa lọ gbogbo ọmọ ọlọ́run ni kó rú ẹbọ sí àdúrà yìí ọlọ́run jọ jẹ́ ń jẹun tí bàbá mi ò rí jẹrí jẹ́ ń délùú tí màmá àti bàbá mi ò dérí bí ọba ní dẹ́jà rẹ̀ ohun ọlọ́run ló ń gbọ́ yìí. Ọlọ́run ni mo ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ já lọ sórí Facebook gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run mo ní kápò ti sun ọrẹ májẹ̀mú ẹ tó ń ṣe nǹkan kan ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí sun ọrẹ májẹ̀mú yín àti ìdá mẹ́wàá san láàárọ̀ yìí òní lọ́jọ́ jímọ̀ ọjọ́ tó ní àpẹẹrẹ ni account number ni 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni tí yìnbọn bá wá wọlé sáré lu eléyìí 1966 36 38 73 Access Bank nìyẹn Comfort Life Mission náà ni ó gbé jáde gbogbo ọmọ ọlọ́run onídàmẹ́wàá onídàmẹ́kan fi nǹkan kan tì ọlọ́run jọ ọ́ èmi náà fẹ́ sọ ìtàn titun mú mi débi tí ìran mi ò dérí. There is always a price to pay for the higher level. Ẹ jẹ́ wá máa lọ kí n tó máa lọ mọ̀ ń lọ sórí Facebook ẹ jọ ẹ mú cream ẹ mú pef ẹ mú ọ̀sẹ̀ yín ètò ọba ní nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bó ọba sì ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta orí ọ̀dẹ́kùnlé Epaphras lẹ́ẹ̀ti pàdé mímí ìbáyàn charge àgbàwẹ̀ lónìí ó di two ká tó break ara àwọn nǹkan tá a mọ̀ sọ nìyẹn favour òun là ń tọrọ ẹ wá gbọ́ o màmá sunday ní fọ ẹsẹ̀ yín ṣé rí gbogbo orú àwọn ìyá báyìí ìgbà mo máa ń fọ ẹsẹ̀ wọn àtàwọn ọmọ wọn tó mú wọn lọ bí eré níṣe máa ń rí mọ́ dẹ́jà rẹ̀ tó bá ti dọjọ́ sunday ìsìn méjì láṣe ìkan ní 7 ẹlẹ́ẹ̀kejì ó bẹ̀rẹ̀ ní aago mẹ́sàn-án àwọn 13 to 30 àwọn youth for jesus àwọn wọn ni alákọ̀ọ́kọ́ àwọn 13 to 30 ẹlẹ́ẹ̀kejì ó bẹ̀rẹ̀ ní 9 pẹ́pẹ́ yọ pọ̀n mọ́ ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí tẹ́ ẹ̀ máàkì birthday yín lónìí ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ máàkì wedding anniversary yín lónìí dá ọyọ ẹ̀kúnlẹ̀ ẹ jẹ́ ń gbàdúà fún un kí n tó gbàdúà ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ bíbélì tẹ́ ẹ kà kí n tó máa lọ sórí facebook sí ìsìn ní wà sórí facebook o aago mẹ́fà láàárọ̀ yìí
0: Iwe Jeremiah chapter 13, titi wo 18. Jeremiah 13, titi wo 18. Jeremiah 13, titi wo 18. Eyin omo Olorun ti won bi loni, te mark birthday yin loni. Eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da. Oye kunle. Eje n gbadura fun. Mo gbe owo mi soke. Oro bi ope oni tan ninu irajo re. Ko to di wo ya modun ti Jesu ba fa bibu eseyin. Aye yin o ti ni advancement. E ti lo waju e ti ri ba ti se. Idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa. Eyin omo lojo bi ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga. In the name of Jesus, happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary, our president, our governor, your excellency. Mo sole kana fun gbogbo eyin te fe si testimony number te si testimony yin si re 08 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
3: Get up and go in the morning.
4: Wait, the morning after?
3: No, silly, the morning now. Turn up the spark on your morning drive out and at work on TCMS. Know what's happening around you and around the world through updates and major news bulletins.
4: Stay fit, live well, and be informed about your health. What's more, be finance and business savvy on TCMS.